0: One Radio, 99.7 News FM. .net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Listening to One Radio.
4: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
3: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio, 99.7 News FM.

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugna, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
3: Gen Z, Pinoy, Pinoy, Pinoy, Gen Z, tugstugang

0: Gen Z. Tugstugan Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio. Pinoy.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mai...

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One

0: best source of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
1: Dai.
0: Tindugo na. Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini na dodsendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Kinontra ka na grupo nin para sa sera. Ana pagpapatindog ni na Pax Silica sa Tarlac huli sa posibleng epekto kay ni sa kabuhayan asin kapalibutan na. Sigon kay pambansang lakas ng kilosang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya chairperson na panduhikap na posible subot kaini na mapalayas ang mga parasisera na yaong digdi ang kabuhayan magina na mapoproducir na waste materials hali sa mga pabrika na mapapasiring sa kadagatan na siring man na mararaot kay ni Anep Kabuludan huli sa mga kukuaon na mga mineral na kinakaipuhan sa indang mga pigigibong ekipahe. Katakod kay ni pangapoda ni Hikap na dapat magkaigwanin information dissemination na mapadapit sa posibleng epekto kay ni asin ipigduon na bako ini promesa ni na kauswagana dugang kan opisyal na bako totoo na namamanwaan ang makikinabanga kundi magiging biktima kan mapansamantalang dayuhan na nasyon na. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon na tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at dugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Once upon a turntable.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daig. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini nahatod sa Indo. Kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga botika as in supermarkets nationwide. Aaramon kan Senate Impeachment Court kung paano ginastos ang confidential funds ngunyan ikalimang semana kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun ki House Prosecutor Terry Ridon, di diskuteron ngunyan na semana ang detalye kung ano ang nangyari sa in-cash na kwarta, siring man kung kay kisa ininapaduman asin nata ini ginamit. Nakatalaan man na magtestigo ang duwang state auditors hali sa Commission on Audit asin sarupang archivist. Daiman pa pala ang pasoan kan mga mambabatas ang posibilidad na diskutiron ang manungod sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Magigirumduman na kanakaaging semana, nagtestigo ang duwang dating branch manager kan Land Bank of the Philippines sa paglilitis kan Vice Presidente. Kung sain sinabi ni dang unusual ang darakulang cash withdrawal kan Office of the Vice President as in Department of Education. Pinatunayan kan duwang testigo na may totalmenteng 612.5 million pesos na pampublikong pondo na iniluwas sa paagi kan mga cheque asin cold cash. Sigun kay Violeta Constantino, dating branch manager kan Land Bank Shaw Boulevard Branch, apat na beses nag-encash ning tig 125 million pesos na cheque.

0: si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta poon Disyembre 2022 hasta Hulyo 2023. Inilaog subuot ang nasabing kantidad sa tulo hasta apat na darakulang gym bags sa sarong pribadong kwarto kan bangko. Mantang sinabi man ni Nanita Camposano, dating branch manager kan Land Bank DepEd Branch, tulong beses na nag-withdraw ni tig 37.5 million pesos na cold cash si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo Arda, kan si Vice President Duterte pa ang sekretarya kanahensya. Mientras tanto, dai na nagsagibon ng cross-examination ang depensa sa mga testigo. Sigun kay Attorney Michael Poa, opinyon mansanakan mga manager ang tataramo na unusual, mantang kinumpirma kan abogado ang mga isinagibong withdrawal na subuot nag-agi sa tamang proseso kan bangko. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Ella Bornilla, tinduguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal. At magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Ani, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM. It.

0: 99.7 News FM.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Trippin' music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: Radio. 99.7 News FM. .net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Retro Jam on 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Picolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini nahatod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga botika as in supermarkets nationwide. Nanindugan ang abogado ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na daimatakas ang mambabatas as in mantinidong nasa Pilipinas. Sigun kay Attorney Ade Fajardo, padagos na pigigibokan kongresista ang sa iyang obligasyon bilang representante kan sa iyang distrito. Iginiit kan abogado na nakahandaan sa iyang kliyente na hampangon ang preliminary investigation kan Office of the Ombudsman, siring man ang mga alegasyon laman sa iya na may kinaaraman sa flood control scandal sa paagi kan matanos na proseso. Tinawanduon man niya na warang ebidensya laban sa dating House Speaker, ninhuli tabako inisangkot sa pagsasa batas kan 2025 national budget apwera sa pagpirma kaini asin sa pagpapautob kan flood control projects. Nahiling niya man subuot sa findings kan nabuwag na Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kakulangan nin ebidensya laban kay Romualdez. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Ella Bornilla, tinduguna.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on 1.

0: 99.7 News FM.net. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dotted.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Ani, maagad mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
11: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: sa headlines, kan paradanin mga barata.
1: Barada 20, barada 20 headlines.
0: Gobyerno Provincial kan Albayan nakikipag-koordinar sa FIVOX para sa posibleng decampment kan mayon evacuees.
2: DOSTB Cola nakarisibe in Project Stewardship Award huli kan matibay na implementasyon na kan Tech Grow Project.
0: Rank 8 Regional Most Wanted Person kan Bicol, Timbog sa Daraga Albayan.
2: Albay Gobrosala nagpatanid na magkakaigwani ni Regodon sa nagkaperang ospital kunda ipapakarayon ang trabaho.
0: Maabot sa Sanribong IP sa Albayan nagresibe ng rice subsidy sa Eraram kan LGSF.
2: 11,000 sanggatos na benepisyaryo sa baka kay Albayan nagresibe ng ayuda hali sa uplift programa.
0: Dole o Salado Nacional. Propastong lay na mahali sa system loss charge sa electric bill. Pigbubusol na.
2: Dole, tiwalang maipapautoba ang 85 pesos wage hike sa NCR sa ibong kang TOR.
0: Tulfo, kinundina ang pag-ulang kan Pasig Court sa 85 pesos na wage hike.
2: Kamanggagawa party list, pigsyerto na ipapadagos ang pagbusol kang 200 pesos na taas sahod sa nasyon.
0: Pilipinas as in Poland, papakusugon ang kooperasyon sa agrikultura, kalagaran as in trabaho.
2: Romualdez, handang maghampang sa ombudsman, ipigdoon na warang ebidensya laban sa saiya sa flood control controversy.
0: DepEd nabawasan ng 57% ang paperwork kan mga paratukdo.
2: Ex-COA State Auditor Wamila suminalang bilang ikatulong testigo sa misuse of confidential funds versus BP Sara.
0: Sa luwas ka nasyon, tulog katawo gadan huli sa pagsabog kan bomba sa Russia.
2: US President Trump ipig-oktabaan na pag-atake sa Iran na karibay ka na tulos na kasunduan niya.
1: Barada 20, Barada 20 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katawin niya ni Lunes, Agosto 3, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dive. Siring man, ahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5:05 na po nin pagkahapon. Pasiring ni kita sa detalyes kan mga barata natod sendog kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nin diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 20, Barada 20, Barbeta, Lucan.
0: Padagos ang koordinasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology para sa posibleng decampment kan mga mayon evacuees. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal na naghalat sa nasinda sa magiging deklarasyon kan nasabing ahensya ngani na masyarto na salbado ang mga residente na magbalik sa saindang mga harong. Paliwanag kan gobernador na naabisuhan siya na posible na kuta ibaba ang presenteng alert level 3 kan bulkan alagad na Oktaba ini uli sa liwat na nagpagkakaigwanin aktibidad. Pinagahalat na sa nangunyan na kung magkakaigwanin pagbaba as in improvement sa mga pigbabantayan na parametro sa bulkan mayon. Sinartoman kan gobernador na magtatao pa ang provincial government ng tigsarong sakumbaga sa kada pamilya antes maguli ang mga evacuee sa saindang mga harong. Mientras tanto, padagos man ang pagiromdom ni Governor Rosal sa mga lokal na opisyal na maganda sa posibleng epekto kan lahar o rugna sa mga lugar na nasa pamitisan kan bulkan.
2: Yan transtanto, tinauwanin pagbisto ang Department of Science and Technology Bicol ni na Project Stewardship huli kan matibay na implementasyon na kang Tech Grow o Tech Technology transfer in entrepreneurship, collaboration, and harmonization of growing regional opportunities on wealth creation project sa rehiyon kan Bicol. Sigon kay DOST Bicol Project Leader Engineer Leo Agustin Vela, an Tech Grow, an may kinaraman sa mga teknolohiya na nagibo sa paagikan ng pananaliksik o research output technologies na kalimitang hali sa mga institusyon, universidad, asin kolehiyo na pigsasangat sa komersyalisasyon. Nakakatabang ang naunang bita ng mga teknolohiya sa komunidad as nakakapagtaon ni na commercialization opportunity o job creation. Ang nasabing award ang bako sa nahali sa esforsos kan Bicol Region kundi imagin huli kan stakeholders siring kan local universities and colleges magin kan research and development institutes katakod kay ni ikinugma kan ahensya an Honra huli sa nagresultaan na sa indang mga inisyatiba.
0: Mientras tanto, Calabozo ang rank number 8 regional most wanted person sa ginibong Manhunt Charlie Operation Kandarga Municipal Police Station. Katabang ang Regional Police Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team, Provincial Intelligence Unit as in Albay Police Provincial Office sa Banuan Kandarga Albay. Binisto ang suspect na si alias Ryan na sa legal na edad as in residente ka nasabing lugar. Naarasta rin ni sa bisa kan mga warrant of arrest katakod kan 2 counts nin statutory rape sa iraram kan Article 266-A kan Revised Penal Code na inamyandaran kan Paragraph 1 kan Republic Act No. 11648 na warang pigrekomendang piyansa. Siring man ang 5 counts kan acts of lascivious na sa iraram kan Article 336 kan Revised Penal Code na may piyansang nagkakantidad na 108,000 pesos para sa kada bilang. Ginibo ang pag-arrestar sa pagikan Target Intelligence Operation sa iraram kan COP Plan o Case Operations Plan Predator. Basado man sa verifikasyon sa Enhanced E-Warrant System, wara ng ibang nakabinbin na warrant of arrest laban sa akusado. Sa presente na sa kustudiya na kan Daraga Municipal Police Station na nasabing persona para sa magkakanigong disposisyon.
2: Mientras tanto, inihayagan ni Albay Governor Noel Rosala na ipinapaut pud niya ang head kanaduwang government hospital sa probinsya nga ni napag-ulayan ana pagpapakarahay kana mandato kan mga ini. Inia nakasunod kang nagkaperang mga agrangay kan mga albayano pag-abot sa serbisyong medikal kan nagkaperang mga ospital. Sigon sa gobernador na nagpatani di siya na magkakaigwanin ni Regidon kundi magkakaigwanin improvement sa trabaho asin serbisyo. Mientras tanto, kaibana na pa sa mga pigtututukan ana no balance billing sa mga ospital sa paagikan PhilHealth. Dagdag pa ni Gobernador Rosala na pigtututukan man ang bidding kan mga bulong ngan inaday na kaipuhan ana magbakala sa luwas kan mga pasyente.
0: Maabot sa 100,000 miyembro kan agta tabang noon indigenous people sa banwaan kan Pulangi Albay ang nagresibi ng tigis kilong baga sa isinigibong rice subsidy distribution sa Pulangi Gymnasium. Pinanginutan ang programa kan Provincial Government of Albay sa pagikan Local Government Support Fund katabang ang Municipal Social Welfare and Development Office kan Pulangi as in National Commission on Indigenous Peoples Region 5 Pulangi Service Center. Katuyuhan kan programa na mapakusog ang food security kan mga katutubong komunidad sa pagikan pagtatao nin ayuda sa indang pang-ural daw na pangangaipo. Parte man ini kan padagos na paghingawa kan na gobyerno na mapakarahay ang kabuhayan asing kalidad kan buhay kan mga indigenous people sa probinsya. Sigun sa NCIPB call, naging matrayong po ang pagpanao huli sa maayos na koordinasyon kan mga lokal asing national na opisina. Idinoon man kan ehensya ang kahalagahan kan sarabay na paghiro tanganing masyarto na naaabot kan mga programa kan gobyerno ang mga komunidad na urog na nangangaipo. Ang nasabing inisyatiba na katakod sa katuyuhan kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang food security asin na paliwigon ang napaghatod kan mga serbisyong panlipunan sa mga indigenous peoples asin iba pang sektor sa pagikan inklusibo asin magkatawong programa kan gobyerno.
2: Yan tras tanto winabota sa kabilugang 1,115 benepisyaryo sa banuaan kan baka kay Albaya ang target para sa 2,000 pesos na cash assistance sa iraramkan AFLI program kang Department of Social Welfare and Development. Nagpunan pagbariwas din ayuda kaining nakaaging simana kung nasa ina naging matrayumpo ang payout sa tabang kang lokal na gobyerno asin Diaz WD. Kasabay kaini, sinagibuman na pagpaparehistro nin mga benepisyaryo sa government to person digital payment system nganing mas maparikas ang masunod na payout. Objeto subot kan programa na magtaunin tulos na tabang pinansyal sa mga kwalipikadong pamilyang apektado kan halangkaw na presyo kan langis asin iba pa.
1: Parada 20, parada 30 ang basbeta, lukan.
0: Alas 5:12 in pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Parada 20, parada 30 ang barata nasyonal.
0: Igbabusol ni the House Majority Leader Sandro Marcos as in Speaker Borgie D ang propastong House Bill No. 10430 o Systems Loss Charge Abolition Act. Obedo kaini nahaleon ang Systems Loss bilang separadong singil sa bulanan na bayadan sa kuryente. Sa irarong kaini, dahil na posibleng ipasar sa mga konsumidores ang gastos na kausakan na power theft, raot na metro, maluyang koleksyon, kakulangan sa maintenance, bako efisyenteng operasyon asin iba pang kapabayaan kan distribution utilities. Tutugutan sana ang Energy Regulatory Commission na aprobaran ang pagbawi kan mga makatwiran asin kinakaipuan na gastos para sa maayos na servisyo sa kuryente. Ipapautob man kan ahensya ang reforma nin paliit-diit asin laomang makukumplato sa laog ng tulong taon pon sa implementasyon kan mga regulasyon. Ipigsugo uman kan ahensya ang magtakda nin minimum efficiency standards para sa mga distribution utility. In kaso maisabatas ini, ipapaluwas kan Energy Regulatory Commission ang implementing rule sa laog nin 90 aldaw asin magiging epektibo ini 15 aldaw makalis na mailathala.
2: Iwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na maisa sa katupadan ang leya asin maipapautob na 85 pesos na aldawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila sa ibungka na temporary restraining order na iluwas kan korte. Sigun kay Labor Secretary Francis Tolentino, nagtutubod siyang bibistuhon kan korte ang provision na kang 1987 Constitution na nagtataunin bilog na proteksyon sa mga obrero. Magigirumdumang nagluwas ana Pasig Regional Trial Court ni TRO kan Hulyo 30 katakod kan petisyon kang duwang construction company na kumwekwestiyon sa wage order number 27 kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa irarum kan wage order nakatalaang ipauto ban 85 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa pribadong sektor sa Metro Manila kung nasa ina pigbanga ini sa duwang quarter, 60 pesos na nagpuon kan Hulyo 25 asin na 25 pesos na ipapautob sa masunod na petsa. Nilinaw man ni Tolentino na dapat bayadan kan mga employer ang mga wage increase na naipon na kan mga obrero bago pa man magkabisa ang TRO. Sinerto kan Dole na padagos nindang poprotehran ang mga obrero. Nakatalaang dangugon ka na korte ang kaso ngunya na Lunes, Agosto 3.
0: Pinag-ulayan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abolos Jr. as in delegasyon hali sa Poland ang pagpapahewas kan kooperasyon kan duwang nasyon. Ini para sa sektor kan agrikultura, kalakaran as in pagpapauswag kan kasanayan kan mga obrero. Pininota ni Poland Minister of Agriculture and Rural Development Stefan Krajewski ang delegasyon na nakipag-ulay sa mga opisyal kan Department of Agriculture, Department of Migrant Workers as in Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinag-ulayan digdi ang mga bagong oportunidad para sa bilateral na koneksyon. Kaya baman sa mga napag-ulayan ang pagpapakusog kan kalakaran kan produktong agrikultura sirin kan urig, manok, mansanas, bagas at sinibapang produktong pagkaon. Pati na ang pagpapahiwas kan training as in certification para sa mga obrerong Pilipino.
2: Tinawang doon na kan grupo nin mga obrero na ipapadagos tinda ang pagbusola kan 200 pesos na taas sahod nga ni na maipasar na ini. Sigon kay kamanggagawa partyless Representative Ellie San Fernando, haloy ng pigbubusol ninda ang napantay na sahod sa Metro Manila asin sa mga probinsya. Sinabi pa niya na illegal asin igwang implikasyon ang ipinalawas na temporary restraining order o TRO sa wage hike sa NCR na posibleng igwang epekto sa regional wage orders. Nakabinbin pa subuot hasta sangon niya na sa Kamara and House Bill Number 8081 na obhetong buwagon ang provincial rate sa nasyon. Punto pa ni Fernando na dai niya masabutan ang mga tutula sa bill, hulita dai maninda aram ang pamumuhay sa probinsya asin haros parehas mansana ang mga presyo digdi kumpara sa Metro Manila. Alagad hasta sangon niya na nasa 455 pesos, sundo 480 pesos manliwat ang minimum wage urog na sa Bicol Region. Duwang mayor na bill ang nakabinbin ngunyan sa Kamara kung sain enot na ang legislated wage increase na 200 pesos para sa bilog na nasyon na pasado na sa 19th Congress. Ikadawa ang provincial rate na haros 200 na mambabatas na ang nagpirma asin pasado ini sa komite kana Pebrero ngunyan na presenting taon. Sinabi kan opisyal na nakabinbinan mga ini, ulit abako subot prioridad kan Administrasyong Marcos sinapiguulangan mismo subot kan House Majority Leader. Kun kaya, dahil nahihiroan mga naunang bitan ng bila nga nina mapagdebatehan sinapagbutohan sa plenaryo.
0: Inalmahan ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senador Rafi Tulfo ang pinarwas na temporary restraining order kan Pasig City Regional Trial Court Branch 152 laban sa implementasyon kan 85 pesos na dagdag sa minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang nasabing TRO iyo ang bunga kan petisyon kan Radicon Trading and Construction Corporation as in R11 Builders Incorporated na igwang katuyuhan na pugulan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR and National Wages and Productivity Commission sa pagpapautop kan wage increase sa good Agosto 13. Magigrumduman na 85 pesos na wage hike binanga sa duwang yugto konsain ang enot na 60 pesos ipinautop kan Hulyo 25 mantang ang natadadang 25 pesos na katalaan na ipautop sa Enero 1, 2027. Ang wage hike parte kan regular na pagsusuri kan Regional Wage Boards na nakabase sa padagos na paglangkaw kan prasyo kan mga barakalon asin pangangipo kan mga trabahador. Idinoon ni Tulfo na kontra sa Labor Code ang lakdang kan korte huli ta malinaw na nakalaag sa Article 126 na warang korte o tribunal ang pwedesir magpaluwas din injunction o TRO laban sa anuman na proseso kan Regional Wage Boards. Para sa senador ang nasabing desisyon sa sarong dagok sa kabuhayan kan mga trabahador na naglalaom sa dagdag sweldo tanganing maitawid an sa indang pang-urual daw na gastoson sa ibong kan diretso sa kan mga kumpanya na magsaangatin petition for declaratory relief kun sa hiling ninda agrabyado sinda iginit ni Tulfo na dapat iagyan apela sa tamang proseso sa National Wages and Productivity Commission. Susug sa iya ang suspension kan wage hike mas dakulang pagbalgar sa diretso sa kan mga trabahador urog na sa taho kan padagos na paglangkaw kan prasyo kan mga pangenot na barakalon. Bilang simbag, nakatalaan na magsaangat si Tulfo nin panukalang batas tanganing amyandaran ana probesyon sa Article 126 kan Labor Code. Tanganing sa siring, malinaw na maipautob ang mga wage hike asin malikayan ang pagkalibong sa implementasyon kan batas na nakatutok sa ikakarahay kan mga trabahador na Pilipino.
2: Preparado subot na maghampang si dating House Speaker asin late 1st District Representative Martin Romualdez sa pigsasagibong preliminary investigation kan Office Office of the Ombudsman katakod ka nasubot anomalya sa mga flood control project. Sigon kay Attorney Adi Fajardo, abogado ni Romualdez, si Simbagon kan kongresista ang gabos kan aligasyon laban sa iya alagad pigduon na ang pigahagad sa nakaini ay nasarong patas na proseso. Sinabi man ni Fajardo na warang plano si Romualdez na maghali kang nasyon at sinapadagos na pigigibo ang mandato bilang kinatawana kan Premier Distrito kan Leyte. Kasabay ka ini, liwat na pigduon na kan kampo ni Romualdez na warang ebidensyang magtatakod sa listador sa subuot irregularidad sa flood control projects. Sigaw na sa abogado, warang naging papel si Romualdez sa pagbilog ka na 2025 national budget apwera sa pagpermadigdi asin wara man na subuot ining kinaaraman sa implementasyon kan mga flood control project. Inima na subuot ang naging saro sa mga narisa kan Independent Commission on Infrastructure o ICI. Question man ni Fajardo ang kredibilidad ka na subot 18 Maleta Boys na pigsasabing dating bodyguards ni dating Akubicol Partyless Representative Saldico nakabali sa mga testigong posibleng gamiton sa investigasyon kan Ombudsman. Pagdoon niya na dapat warang pigtubudana sa indang mga pahayag, huli ang Department of Justice mismo ang nagsuunad na subot ni nakasong perjury laban na sa mga ini patunay subuot na nag-utik sinda sa iraramkana panunumpa.
0: Ipinahayag kan Department of Education ang matrayumpong pagbawa sa mga paperwork kan mga paratokdo sa bilog na nasyon. Sigon kay Education Secretary Sunny Angara, uminabot sa 57% ang nabawa sa mga paperwork kan mga paratokdo o mga gibuhon na nakatutok sa pagproseso kan mga dokumento, office work as in iba pang kaparehong gibuhon. Sa paagi kay ni, mas nakakapag-focus subot ang mga paratokdo sa indang pagtukdo sa mga estudyante. Sinabi pa ni Angara, padagos ang pag-hire kan DepEd nin mga non-teaching personnel tanganing sindana ang maako kan mga paperwork. Kaya baligdi ang maabot sa 5,000 na administrative officers as in project development officers na tatawanin toka na magibo kan mga non-teaching work na rinlampig problema kan mga paratokdo. Dugang pa ni Angara, target kan DepEd na pamprutiran ang teaching time as in pabayaan sana ang mga paratokdo na magtukdo sa mga eskwelahan imbes na nanakakaunan oras sa paperwork. Parte sa butini kan reforma kan DepEd mantang pigpaparhay asin pigprotiran an ikakarahay kan mga paratokdo.
2: Mientras tanto, suminalang na sa witness stand si Attorney Roderick Wamila, ang dating State Auditor kan Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sa ika-onsing aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngunya na Agosto 3. Siya ang ikatulong testigo kan House Prosecution Team para sa Article 1 kan Articles of Impeachment na nakatutok sa subot sa lang paggamit kan sa 612.5 milyones de pesos na confidential funds kan Office of the Vice President asin na Department of Education. Ipapaliwanag kay ni kung papaano pigsusuri asin pig-audit kan COA ang mga confidential fund asin kung papaano ang pag-review kan mga liquidation report asin mga dokumento. Ana sa iyang direct examination, ana panginginotan, kana prosecution, counsel na si Attorney Lorna Kapunan. Sinabi ni Attorney Kapunan, nahihilingon kan testigo, ana 50 exhibits, asin acknowledgement receipts, kan fourth quarter, kan office of the vice president.
0: Mientras tanto, naglaag ang Sandigan Bayan First Division ni not guilty plea para kay Senador Dante Marcoleta, makalis magnigar ang senador na magsangat kan plea sa pagbayar kay ni sa Presidential Decree No. 46

0: inosente siya as ininapod na politically motivated subuot ang mga kaso laban sa saiya. Alas 5:26 din pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao nang ipuan yan ng minerals kay guli ng paginom ng sarong kapsula oral daw. Nga ni makalikit kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Basa ro po sa Tropical Cyclone na Bulletin Number 10 o nung kay Tropical Depression Luisa na mantener kainian sa iyang kusog mantang nagiro pa north-northwestward sa kadagatan na sakop kan esting parte kan Isabela. Ang lokasyon kaini nasa 17.3 degrees north, 122.9 degrees east. May daranin kusog nin paros na maabot sa 45 km/h. Pagbugso na maabot sa 60 km/h. Mantang naghihiro pasiring sa north-northwestward sa kaskas na 15 km/h. Nakataas pa man ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa central as in eastern portion kan Cagayan. Sa eastern o sa Isabela, Quirino, as in eastern portion kan Apayaw, kaiba naman ang eastern portion kan Kalinga, eastern portion kan Mountain Province, eastern portion kan Ipugaw, as in ang northern portion kan Aurora. Base rin mapugita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Gadaan ang tulo katawo magkalis ang pagsabog kan bomba sa sarong restaurant sa Moscow, Russia. Basa ro sa investigasyon kan mga otoridad, nangyari ang pagsabog sa Kudryngskaya Square kung sain igwang 21 iba pa ang nairido. Sinabi kan National Anti-Terrorist Committee na sarong babayi ang igwang darakan na bomba asin pigporbaran na makalaog sa sarong restaurant. Makalis na ini mapugulan sa kanagsabog ang bomba asin kabali sa mga nagadaan ang babaying suspect. Padagos na pig-aram kan mga otoridad ang motibo kanasabing suspect sa pagdadaraka ini kan bomba.
1: Inihayag ni US President Donald Trump na ipig-oktaba niya ang planong pag-atake laban sa Iran sa kondisyong marikas na makabilog din kasunduan ang mag-inibong nalado. Sigon kay Trump, inaagad subot kan Iran asin pirang nasyon sa Middle East na tauan muna nin pagkakataon ng diplomasya huli sa igwan ng mga pangenot na napagkasunduan para sa sarong posibleng kasunduan. Nainatlig din nagluwas ang mga report na naghahanda ang Estados Unidos asin Israel nin mahiwasang pag-atake sa energy kan Iran. Kasabay kaini, nagpatanid ang gobyerno kan Estados Unidos sa mga namamanuaan sa Middle East na maginapreparado sa posibleng paglala kan sitwasyon asin anumang aberya sa pagbiyahe. Mientras tanto, sinabi ni Acting Defense Ministry Majid Al-Raza kan Iran na pigkukonsider kang Tehran na seryos asin kapinapaniwala ang gabos kan banta halis sa indang mga kalaban asin pigdoon na daisinda magpapabaya o matinir na warang simbag sa anumang posibleng pag-atake. Mientras tanto, wara pa man na opisyal na kumpirmasyon halis sa Iran na mapadapit sa pigsasabing panibagong peace talks o sa anumang kasunduang sinabi ni Trump.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pag-atod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan sa Sir Luzon, Bornasala. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po maghali. Masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapag-atod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manabon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinadugo na!
2: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cup.
3: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one! Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawa,

0: na gawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skin Care PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Chico Song, Best Guppy Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Lalong pinasarap po ang ating Best Guppy Green dahil po sa caramel flavor po ang ating Best Guppy Green, 6-in-1 Coffee. At heto pa, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at siyempre ang panpatamis natin ay stevia. Yeah. Napaka-safe po ng ating Best Guppy Green. Dahil po ang pampatamis nito ay stevia, di ba? Napakasarap at napaka-healthy ng stevia, guys. So, isa po yan sa mga ingredients. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito sa unang pagtatanghal ng programa, pagtatanghal. Ano nga ba ang red alingatong? Okay, ano nga ba ang red alingatong, mga kaibigan? Mamaya, alamin po natin ano nga ba talaga ang red alingatong na ito. Di ba? Ano ba ang red alingatong? So, what is red alingatong? Pag-uusapan po natin dito yan sa loob ng ating programa ngayong araw po ng, anong araw ngayon? Lunes! Ayan! Oh, live na live po tayo, ha? Live na live! Today is August 3, 2026. Okay, alam nyo guys, ang kagandahan talaga, kapag tayo po iinom ng kape, siguraduhin po natin na safe at healthy ang ating kape. Sa dami po ng kape na mayroon tayo, ha, na pwedeng bilhin, grabe po yung mga instant coffee dyan at iba't ibang kape. Heto po, ha, tayo po ay masaya dahil meron tayong Best Guppy Green, mga kaibigan. Ayan. Eto, last year lang po natin ito ilinabas, pero marami na po ang tumatangkilik sa ating kape, ang ating Best Guppy Green 6-in-1 Coffee. Sabi nga po ay parami na po ng parami ang umiinom ng Best Guppy Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ayan, palakpakan! Okay, isa po sa mga ingredients nito ay ang red alingatong. Ayan. Siguro familiar tayo sa red alingatong, guys. Ano? What is red alingatong is all about? Okay. Red alingatong? Ayan. Dito po sa Pilipinas, alam na alam po natin yan, dito sa ating bansa. Ang red alingatong, it is a local Philippine term for the roots and plant parts of a wild stinging nettle species. Ayan. Okay, widely sold as miracle roots or herbal tea. Okay, at yan po ang tanim na ito. Ang bisa po nito sa ating kalusugan ay napakalaki laban po sa mga sakit. Ayan, laban po sa mga sakit ang red alingatong. Ano ba ang mga benepisyo? Ano ba ang benepisyo ng red alingatong, guys? Ah, ito po yung mga benepisyo ng red alingatong. Unang-una, nakakabawas or nakababawas ng joint pain at pamamaga. Wow, ang galing, ha? Ang galing po. Kilala po ito bilang isang anti-inflammatory properties. Ayan, ang red alingatong. Yung mga namamaga-maga po natin dyan sa ating katawan. So, yan po ang bisa ng red alingatong na isa po sa mga main ingredients ng ating Best Guppy Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan po, ha? At ano pa ba ang ibang benepisyo ng red alingatong? Ito po ay nakakatulong sa blood sugar control. Wow! Ang galing naman! Ang galing naman, ano? Maaring makatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Ang red alingatong. Ayan po, ha? Kung saan po meron ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ang galing naman, ano? Isa po yan sa mga benepisyo ng Alingatong, guys, ano? At eto pa, isa pang benepisyo ng Red Alingatong, guys. Natural na diuretic. Natural na diuretic. Tinutulungan ang paglabas ng sobrang tubig sa katawan. Ha? Tinutulungan ang paglabas ng sobrang tubig sa katawan. Dahil po, ang ating katawan, almost 70% ng ating katawan ay tubig, di ba? Pero kailangan ilabas po natin ito. At syempre, isa na po dyan, ang pag-ehersisyo, ang pag-e-exercise para lumabas ang pawis sa ating katawan. Para mawala po yung mga toxic sa ating katawan. Ano? Yung maruming mga toxic na bagay sa ating katawan na kailangan ilabas po natin yan sa pamamagitan po ng pawis. Ayan. Kaya po, ang Red Alingatong ay tinutulungan ang paglabas ng sobrang tubig sa katawan. Okay, sobrang tubig sa katawan. Kasi too much water naman po ay hindi na healthy, di ba? So, natural diuretic po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto na! Pang-apat pong benepisyo ng Red Alingatong. Pinapalakas ang immune system. Pinapalakas po ang immune system. Mayaman kasi po ito sa vitamins at antioxidants ang Red Alingatong. Kung saan meron po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Ayan, ha? Mayaman sa vitamins at antioxidants. Imagine, ha? Umiinom po kayo ng Best Cafe Green at alam po ninyong napaka-healthy nito sa ating katawan, di ba? Pinapalakas ang immune system, mga ka-Best Cafe. At eto pa, ha? Mabuti sa kalusugan ng puso ang Red Alingatong, mga ka-Best Cafe. Mabuti sa kalusugan ng puso, nakakatulong sa blood circulation at cholesterol control ang Red Alingatong, kung saan isa sa mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Now you know. O, di ba? For your information.
1: FYI.
0: Yes, FYI. Now we know. Maraming salamat, ha. At sabay-sabay po nating alamin ang magandang epekto ng mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So actually po, ano, mga tugang, nais ko pong pasalamatan kayo yung mga tumatangkilik na po ng ating produkto ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Ano? Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik. Pagpatuloy lamang po ninyo ang pag-iinom ng Best Cafe Green. Araw-arawin po yan. Any time of the day, pwedeng-pwede. Okay? Safe na safe po. Actually, may kwento po ako sa inyo. Okay? Isa po sa mga anak ko, hindi po siya nagkakape. Totoo po ito, ha. Hindi po siya umiinom ng kape. Especially yung mga instant coffee na alam po natin yan. Okay? So, nung umiinom po ako ng Best Cafe Green, kasi tuwing umaga po talagang sinasabayan ko po ang aking almusal ng pag-inom ng kape, okay, ng Best Cafe Green. Naamoy niya po, siyempre nagtimpla ako, nagtimpla tayo ng Best Cafe Green, and naamoy niya po yung aroma, yung amoy ng Best Cafe Green. Napaka masarap ang amoy pa lang, talagang patunay na masarap dahil caramel flavor. Doon po niya nagustuhan yung amoy, at sabi ko sa kanya, ano, tikman mo tong kape. Okay, so madaling sabi po, tinikman po ng ating ng anak ko, at nagustuhan niya po ang lasa ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Dahil nga po doon sa caramel flavor. Kasi yung mga kabataan ngayon, mahilig na po uminom ng kape, di ba? Okay, yung caramel po, yung caramel flavored best cafe green natin, yun yung nagustuhan niya. At sabi ko sa kanya, aside from that, na napakasarap ng ating best cafe green 6-in-1 coffee, abay napaka-healthy pa ng mga ingredients. O, di ba? So, maganda po yung ano, ganitong sinasabi po natin, na i-share po natin sa mga kaibigan po natin, sa mga pamilya po natin, ang kaping ganito. Itong ganitong klaseng kape. Ayan. So, alam naman natin na tayo po ay mahilig talaga uminom ng kape. Sa mga kabataan po, pwedeng-pwede po ito. Sa mga nag-aaral, di ba? So, ito nga, marami nang nagpatunay po, ano, mga estudyante at mga kababayan po natin na tumatangkilik po ng Best Cafe Green. So magbabalik tayo ha. May mga ano, may konting paalala lang tayo at mga testimonya galing po sa ating
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Yes, galing po sa ating mga ano, sa mga tumatangkilik po ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. So magbabalik pa po ang programa, kaya itutok lang po yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
7: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
1: Heto na ang programa for everyone. 5:30 na. Healthy Happy Show na.
2: Healthy Happy Show.
1: Simpleng usapan lang tungkol sa magandang kalusugan, masayang jamming at the best na dugtugan. Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy at hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa! Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Yehey! Ay, batiin ko lang po, may nakikinig po sa atin. Isa po sa mga suki ng programa at ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magandang hapon, Jenny Besmonte. Ayan. Good afternoon. Maraming salamat po sa pagtutok sa programa dito po sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Maraming salamat, Jenny. Okay, sige. Ang numero po natin pala, as we go on with our Healthy Happy Show every day, maaari po kayong tumawag o mag-text. Mag-text na lang po muna, mag-text, okay? As 0970-775-7624. Ulitin ko lang po, ano? 0970-775-7624. Maaari po kayong tumawag sa numerong yan o mag-text po, ha? Most especially po yung mga umiinom na po ng Best Cafe Green, dahil po may mga giveaways tayong para sa inyo, yung mga nakikinig po sa programa simula po ngayong araw hanggang Biyernes po ito. Hintayin po ninyo yung aking hudyat kung ano po yung gagawin nyo upang makakuha po kayo ng libreng kape, libreng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yes, mamimigay po tayo niyan. Abang-abang po ninyo, abangan po ninyo, ha? So everyday po, mapapasa inyo ang Healthy Happy Show na ito. Healthy na, happy pa, dapat ganun tayo. Dapat ganun lang tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. We have to prioritize our health para maging happy tayo, di ba? Okay, huwag niyo pong kalilimutan, guys. Sabayan po ng pag-ehersisyo. Kailangan po mag-exercise po tayo. Bukas, pag-uusapan natin sa programa, ano ba ang mga magagandang ehersisyo na pwede natin gawin? Yung simpleng ehersisyo lang, hindi naman tayo masyadong mahihirapan. Ano? So bukas, pag-uusapan natin iba't ibang klaseng ng ehersisyo para po sa magandang kalusugan. Pitong ehersisyo. Actually, ito. Meron tayong 7 exercise para po sa isang healthy na pangangatawan. Okay? So bukas pag-uusapan po natin yan, guys, dito sa ating programa. Maraming salamat sa pagtutok po sa ating Healthy Happy Show sa loob po ng 30 minutos, 30 minutong programa na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ay, pasalamatan po natin yung mga bumibili po ng Best Cafe Green. According po sa mga pharmacy, yung mga outlets po natin kung saan mabibili po ang Best Cafe Green, abay parami na po ng parami ang bumibili po sa kanila ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. So kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil nasasarapan kayo at ramdam na ramdam po ninyo ang magandang epekto ng ating kape sa inyong kalusugan. Maraming salamat din po sa mga pharmacy or butika, no? Dahil available po sa inyo ang ating produkto, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat po sa pag-antabay sa programa. Hanggang sa muli, bukas, alas 5:30, Healthy Happy Show na! Kasama walang iba ang inyong Kuya Billy sa radyo. Maraming salamat po. Amigos y amigas, muchas gracias. Diyos mabalos sa Indugabos. Huwag kalilimutan, ha? Huwag kalilimutan. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Stay healthy and be happy. Maraming maraming salamat.
9: Healthy Happy Show.
10: Happy Show with Kuya Billy.

0: Bongang Bangi, Bicolandia. Oh, yes. Lunes nang tayo'y magkakilala. Uy! Yes, Agusto kita. Atres kan Agusto. Bongang Bangi, mga katindugon in the city of true love. Nagdanaog sa tuya sa One Radio Tabaco. As in, nadadaog kita sa mga parte kan Albay District 2 and 3. As in, sa bilog na District 1. Diyan mo po sa mga lugares sa Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Of course, sa mga nagdanaog sa tuya, sa iba pa mang parte kan Camsur, bilog na Camarines Norte, as in mga lugares dyan sa mga Quezon Province, nagdanaog sa tuya sa OneRadio.net. Ini na naman po ang sa inong lingkod, na ba kumasyari yung magayuno eh? Pero mahamuto eh? Gurang na! Pero may harang pa! Tita Pollyanna. As in po, nadayo magkita sa satuyang live audio stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-follow na kayo para i-follow ko rin kayo. Tayo ay mag-followhan. Mag-followhan? Kamusta naman po ang inyong naging weekend? Sana po naman mas lalo kayo naging close sa inyong mga family members. And you shared new experiences and new memories. Yan lang po talaga ang palagi nating ninanais. Na sana po naman magkaburunyog ang satuyang mga puso. Pag weekend, bilog na familia. And of course, let's start another week with a bang. Ang ibig nating sabihin ay with bravura, enthusiasm, and of course, lots of happy memories to make. What? Yes! Kaibanan po niya ito forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata! Of course, meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, pudding stick, batata in different flavors, charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee, dazzling whip soap, snowtime ice pops, delis, condensed and evaporated milk, drink afloat, Golden Town Sardines, Manitang Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kyande. Of course, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores. At sa gabos na mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Yeah! sa sa tuya mga magagayon na mga katindugan in the city of true love. Kay po niya kan oras para mamantinin ang sa tuya mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa pink spa. Sa pink spa ang foot spa 150, mani pedi 50. As in dumanaman kita mapa hands pa glute drip, glute for push. Slimming Excellis Meso Lipo as in karakul pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pangsana ka naman do Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa ipang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show! The Tita Poyana Show!
2: Showbiz, puppy day!
0: Ay. Kung kayo po ay followers ng The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page, viral ngayon at tumi-trending ang isa nating survey. Yes! Survey! Pasyal na kayo ngayon, i-follow nyo na. Makikita nyo, grabe, matindi ang naging epekto sa mga netizens sa ating survey. Ang survey natin, napakasimple lang. Eat bulaga versus eat show time. Ano daw? Ano-ano? Siyempre, meron din tayong article doon kung saan po naman kinumpara natin ang pagkakaiba at pagkakapareho. Pareho lang silang noontime show pero magkaiba ang kanilang mga tirada. Kaya naman, maraming naapektuhan ng mga netizens. Siguro kung meron tayong time mamaya-maya, sa ating second hour, babasahin natin yung ating mga reactions na talaga naman nakakapagbagbag damdamin. But so far, sa oras natin na 13 minutes after 9 o'clock, nangunguna po ngayon ang Eat Bulaga. At napakalayo po naman ang lamang nito sa Eat Showtime. Malalaman din natin kung bakit. Malapit sa puso ng ating mga manunod na Pilipino ang Eat Bulaga. Mamaya po yan. At syempre, jumoy na rin kayo sa ating Chica Grande for tonight. Mental health versus ulit. Mental health versus emotional health. May pagkakaiba at may pagkakapareha. At syempre naman, dapat po nating malaman kung paano natin tutulayin sakasakaling tayo ay magkaroon ng ganyang feeling. But I feel like I'm not emotionally upright. I don't feel like good about myself. Mga ganon. O di kaya naman siguro medyo hindi masyadong healthy ang iyong mentality. Mentality talaga, oh. Hindi naman. Kaya po naman, in a very, very light way, at mas lalo nating maunawaan ang mga ganyang gawi-gawi sa ating mundo at sa ating mga pagkatao, mamaya-maya, Chica Grande natin yan! At kung napasyal din kayo sa ating Facebook page na The Tita Poyana Show sa One Radio, makikita niyo kung paano ako kaganda. Yun lang pala yung pinopromote ang sarili. Ang ganda ng posing ko dyan. Siguro mga 6 years ago yan. 6 years ago nang ako sana ay gagawa ng isang pelikulang kakaiba sa Australia. Pero hindi natuloy. Aray. But anyway, okay na rin yun. Nakapag-pictorial ako. Lunes nang tayo'y magkakilala. At syempre, Lunes. Clean Lunes. Think clean. Think Lunes. As in, clean Lunes. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio.et with your Dita. Ay, wala na akong voice.

0: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
13: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
0: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
6: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
1: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
11: Wow, gustong gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black.
10: Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si Mister sa alam nyo na.
11: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
12: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
10: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
11: Healthy na.
12: Pampaligaya pa.
10: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may black.
12: May balak.
10: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
20: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
21: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
22: The Tita Puliana Show!
23: Yeah! Chica, chica, grande. Dito pa rin po sa The Tita Puliana Show. Lunes na lunes. Sa oras na 19 minutes bago sumapit ang 7 o'clock in the evening. Ayun na nga, nakita niyo sa ating Facebook page, The Tita Puliana Show sa One Radio. Nakabandera po doon, mental health versus emotional health. O ano? Magkaiba po sila pero magkaugnay. Tumutukoy kasi ang mental health sa kung paano nag-iisip, natututo, nagpapasya at humaharap sa stress ang isang tao like you and me. Saklaw nito ang paggana ng isip at maaring maapektuhan ng mga kondisyon gaya ng anxiety, depression, bipolar disorder o iba pang mental health disorders. Halimbawa, nakakapag-concentrate ka ba? Nakakapag-desisyon ka ba ng maayos? Paano mo hinaharap ang matinding stress o problema? Yan po ang mga katanungan para matest kung kumusta ang ating mental health. Sa emotional health naman, tumutukoy ito kung papaano mo kinikilala, ipinapahayag, o pinamamahalaan ang iyong emosyon. Kasama rito ang kakayahang magpatawad, magpigil ng galit, tumanggap ng kabiguan, at bumuo ng malusog na relasyon. Halimbawa, pwede mong tanungin ang iyong sarili to test your emotional health. Kaya mo bang ipahayag ang lungkot o galit ng hindi nananakit? Oh, diba? Inuulit ko yung tanong dahil medyo may pagkakomplikado. Kaya mo bang ipahayag ang lungkot o galit ng hindi ka nananakit? Marunong ka bang humingi ng tulong kapag nahihirapan? Nakakabangon ka ba matapos ang isang matinding pagkadismaya sa buhay? Ayan po ang mga katanungan na dapat nating ibigay sa mga tao para naman, lalo-lalo sa mga taong close sa atin, para matest ang kanilang emotional health. Sa pinakasimple sigurong pagkakaiba, ang mental health ay paano gumagana ang isip. Samantalang ang emotional health naman, paano mo pamamahalaan ang iyong feelings o damdamin. Magkaugnay ang dalawa, ha? Kapag mahina ang emotional health, maaari itong makaapekto sa mental health. Gayon din, ang ilang mental health conditions ay maaring magpahirap sa pagkontrol ng emosyon. So para silang magkahawak kamay. Hawak kamay. Maaring mahusay ang isang tao sa trabaho o malinaw mag-isip. ibang tipong maayos ang mental functioning niya, ngunit hirap siyang kumontrol ng kanyang galit o tanggapin ang pagkatalo. Ito yung may hamon sa emotional health. Sa kabilang banda naman, ang isang taong may depresyon ay maaring makaranas ng pagbabago sa pag-iisip at kasabay nito ay makaramdam ng matinding lungkot o kawalan ng pag-asa. Sa madaling salita, ang mental health ay tungkol sa isip. Ang emotional health ay tungkol sa damdamin. Ganon kasimple. Pareho silang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at kapakanan nating mga human beings. Diba? Kaya pag medyo kinakatok mo ang isang tao, diba? Diba kung kumakatok tayo ng bahay, sabi natin, tao po! Tao po! Diba may ganon? Eh minsan pala, dapat kinakatok din natin ang ating kapwa. Human being! May human being pa po po dyan! Kaya ulit-ulitin natin ha, magkaiba sila mga katindugan. Huwag din yung dapat pinag-aaway.

Ang mental health sa utak yan. Parang cellphone. Ang tanong, may signal ba? May memory pa ba? O puro storage full na? Ito ang bahala sa pag-iisip at sa pag-aanalisa, pagdidesisyon, at pag-alala. Kapag sinabi mong, ako nga ba ang pinunta ko sa... Ano nga ba yung pinunta ko sa kusina? Normal pa yan ha, pero kung pang limang balik mo na sa kusina at limang beses mo nang nakalimutan ang sadya mo, baka hindi na kape ang kailangan mo. Baka pahinga na. Samantalang ang emotional health naman, ang puso't damdamin, ito naman ang tanong, naiiyak ka ba sa tamang pagkakataon? O umiiyak ka dahil naubos na ang load mo? Ito ang kakayahang humawak ng emosyon. Kapag iniwan ka ng jowa, ang may healthy emotional health kasi, masakit, sasabihin niya, no? Dahil medyo ano naman siya eh. Healthy naman ang kanyang emotional health. Sasabihin niya, masakit, pero makakapag-move on din naman ako. Ang medyo sablay naman ang mental health, sasabihin niya, Lord, kunin mo na lang ako. Pero paunahin mo muna siyang magsisi, di ba? So medyo, teka sandali, may sablay na yun. O, eto pa ha, may mga taong okay ang mental health. Matalino, magaling mag-budget, alam ang password ng lahat ng account. Pero kapag nasa scene zone lang ng crush, parang gumuho na ang buong EDSA. Yan, emotional health ang nadali. Mayroon din namang emotionally mature, hindi pala away, hindi silosa, hindi warfreak, pero nakalimutan kung saan ipinarada ang sasakyan. May ganyan. Mental health naman ang nanghihingi ng reboot. I-reformat na yan. Kaya sa borderline natin, sa ating pinag-chika-chikahang grande today, mental health, paano nga ba gumagana ang isip mo? Emotional health, paano mo mahahawakan ang iyong nararamdaman? At tandaan ha, hindi lahat ng tahimik ay okay, hindi lahat ng maingay ay baliw, at hindi lahat ng nagpo-post ng living my best life ay totoong nasa best life. Minsan naka-filter lang ang picture, pati emosyon, naka-beauty mode. Kaya naman, mga katindugan, alagaan natin ang ating utak, alagaan ang puso, dahil hindi sapat ang magandang selfie kung ang stress mo ay naka-HD at ang drama mo ay naka-4K. Kaya naman, good luck sa inyong pag-aanalisa kung kumusta na ang inyong mental health at ang inyong emotional health. Kailangan naman, pag medyo maayos naman ang sagot nyo dyan, ang ibig sabihin, okay lang kayo. Pero kung medyo meron pa kayong mga alinlangan, maraming mga bagay-bagay na pumapasok sa isip nyo, o minsan nag-overthink kayo dyan, aba, gawan nyo na ng paraan. Alam nyo naman ang dapat nyong gawin eh. Pag medyo mabigat na, pahinga muna. Cool, chill-chill lang. Kasi pag hindi kayo nag-chill-chill, naku, baka ma-stress kayo. At hindi maganda ang na-stress sa panahong ito. Nakakapabilis yan sa paglalakbay patungo sa kabilang mundo. Kaya huwag ma-stress. O, tuwang-tuwa na naman si kuya. Hi! Kung meron kayong mga naisip pa about at reactions sa ating Chika Grande, mag-text lamang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Tayo din po ay napapakinggan sa Tobacco City of True Love Facebook group.
Ganon din po naman sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa ating mga admin na nagbibigay daan upang tayo po naman ay mas malawakang mapakinggan sa buong Pilipinas, dahil meron palang ibang parte ng mundo ngayon hindi tayo napapakinggan. Sabi ni Meta, wala akong rights dyan. Pero nakakarating po tayo sa Italy, sa Florida, at sa ilang parte ng South America. And of course, sa buong Asia. Ayan. Good evening, everyone. The Tita Pollyanna Show on your Facebook page. The Tita Pollyanna Show. Your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita. 8 minutes before 7 o'clock.

0: Hits FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Yay!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Ay, ay, ay, ay! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ang bilis naman ng oras. Welcome sa ating second hour. Dito po ay sa The Tita Poyana Show. Lunes na Lunes. Ramdam niyo na bang August? August 3 na po ngayon. Ibig sabihin, tatlong araw na nanamayagpag. Agusto kita. Hindi ka man lang nagpapahiwatig kung anong iyong nararamdaman sa akin. Sabi ko pa naman sa'yo, Agusto kita. Ikaw naman, nagpapakute lang. Hi.
0: Greetings, greetings. Shout out, Bully Bar.
2: Yes, holding hands na po tayo para sa ating Shoutout Boulevard. Kung pwede nga, magkayakap din tayo, ha? Of course, sa ating mga comments dito po naman sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Good evening to Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Pirmida si nagdarangog Burubanggi. Hello po sa inyong mga magkakapitbahayan dyan sa Suwa. Parang taga-Suwa ako. Parang feeling ko taga-Suwa ako nung past life ko. Kasi may asim ako palagi. May asim? Of course, hello kay Zyke Zier. Good evening dyan sa Mariroc, Tabaco City. Uy, masiram ang ulam nila, ha? Ginisang ang palaya with egg. Wow! Hi, Ben Boy Santos. Sabi niya, good evening, Tita Hermosa Polly. Ay, nagbablush naman ako niyan. Parang hindi naman ako deserve na sabihin Hermosa. Hermosa. Anyway, good evening din po kay Eusebio Castillo. And as usual, binabati po naman niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bangkake, Albay. From Ikaw na po family, diyan po sa Tabaco City. God bless you more. Hello man tabi sa imo John Levy Binyas Fernandez sa Ilawad. And of course, dyan po naman sa Upper Bonga, Bacacay Albay. Good evening to Frammy Barha Juarez and to the Barha family. Hello kay Tita Sardi at syempre sa kanyang apo na si Jacob. First day in school na naman ba? Back to school na naman. Hello to Romnick Bilaos. Good evening. Ganon din kay Levi Abrera Rojas. Ramon Convencido. Diyan man po kay Christian Abrera Chan. At kay Briagas Adlao John Paul. Thank you so much sa inyong pakikinig and taking time out to greet us every night. At syempre, binabati po naman natin ang agom ni Karen Mam Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahigusun. Wow! Diyos, malay nabanggi man po dyan kay Manoy Tonyo as in kay Manay Nelia na palagi pong nagdarangog sa The Tita Poyana Show dyan po sa Basud, Tabaco. At dyan naman po sa Nawang Barangay 3, Malilipot, Albay. Of course, kay Tita Weng. Hello po kayo dyan sa Buena Baja Compound. Dyan naman po sa Malinaw, Albay, sa Barangay Balading, kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carillo, Joseph Carlos, Kurang Benbenito, Robin Cardano, Cherry Bowser. Ayan. Pumunta lang daw kayo sa inyong ninong na si Cogs Canyon para sa inyong Christmas gift. Advance masyado. Hello kay James dyan sa Bacolod, Tabaco City. At shout out sa kanyang family. Dyan po naman sa Fodway sa Pasig. Hello kay Baby Christelle at kay Mama Teen and Papa June. Dyan po naman sa San Isidro, Ilawot. Most especially kay Lay. Hello, Lay. Dyan po sa Rizal Street, Malilipo, Dalbay. Lola Poppings, Diyos Maray na Banggi po. Palagi na kikinig sa atin dyan sa kay Lola Poppings. Good evening din po sa Belaro Bermilio family from Cannes, dyan sa Kabangan. Soria family, dyan po naman sa Cobo. And of course, sa Daed, sa Puro Cuatro, dyan po sa Burabod. To the Abilgos family, Abais family sa Lagon, at sa Sofranos family, dyan po naman sa Kamambugan.

And of course, hello kay Nicanor Ampuon. Shout out hali isa sa iyang agum na si Anna Lynn. Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan, Malinaw, Albay. Good evening. Shout out po sa Kanaya family ng Matalipni, Malinaw, Albay. And of course kay Tita Eva dyan sa Kanaway, Kawai Kawai, kina Miara Heliosa Bilien. Ella Shee, maray na banggiman sa imo. And of course, dyan po naman sa Kinalan to the Vergara family. Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, amiga kong magayon. Thank you so much always. At syempre naman kay Mami Upeng, Tita Nora, and kay Tita Jealousy.

Normita Contreras, kumusta ka na dyan? At syempre kay Kuya Mario Francisco. Ate V Bongala dyan sa Riosa Street. And of course to the... kay Kuya Rudy Calisin at kay Tita... Tita Tess at kay Ariella. Diyan pa rin po sa Riosa Street. Mag-text lamang po kayo para sa inyong shoutouts every night. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. Sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment lang po kayo sa ating live stream, sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page.

Kung kayo naman ang tatanong, yan, alin ang mas gusto nyo ngayon sa noontime shows? Itbulaga o It's Showtime? Sa ating Facebook page, The Tita Poyana Show ngayon, nagtitrending po at dinadagsa na tayo ng comments. Mamaya-maya, babasahin natin ng ilang comments. Bakit nila gusto ang isang noontime show? Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita, 714.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Firmang walat.
19: At parang batang-bata
18: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
21: Ako si Salvador.
22: Sa gabi ay
23: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
25: Sa dami na

0: Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
2: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
3: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
4: The Tita Puliana Show!
5: Bueno, bueno, bueno. And I'm sure karamihan sa inyo ay nakapaghapunan na ng lechon. Ito na ang favorite dinner, lechon. Hello kay Tita Magdalena Convencido. Good evening man po sa imo dyan. Kamusta naman ang sa inyong pamanggihan? Mishuram. Dahil nito pag-ubusin nato sa maagi pa ako dyan. Kulo na kong agihan. At syempre sa ating showbiz.
6: Showbiz papiti.
5: Papiti. Pero akong hihikain na naman. Meron po tayong isang article na nilagay natin sa ating The Tita Pollyanna Show Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At ngayon po naman ay tumitrending at nagva-viral. Hindi ko talaga akalain yan. Meron lang kasi nagtanong sa akin kung ano raw ba ang pinapanood kong noontime show. Sabi ko, actually hindi na ako nanonood na ng noontime show. Pero sabi ko, baka pwede nating itanong yan at bigyan natin ng analysis. Analysis. So nanood ako ng It's Showtime, tsaka It Bulaga. Tapos nagbasa-basa din ako ng mga kung ano-ano pang mga related things about sa shows na ito. Kaya naman, nailathala natin yung ating special article na It Bulaga versus It Showtime. Mag-comment lang, o di kaya naman, mag-emoji, mag-react ng emoji. Thumbs up, It Bulaga. Heart, It Showtime. At sa loob lamang po ng ilang oras, ay talagang dumami ang nag-react. So, ibig sabihin, nagva-viral. Wow! Ngayon po naman ang react ng thumbs up ay 4,000.4 or di kaya naman 4,400 ang nag-react sa It Bulaga. Sa It Showtime naman ay 358 lamang po. At merong mga nag-react. Halimbawa, itong si Maria Lourdes Dalida Cervantes. Ang sabi niya, ang It Bulaga bahagi na ng buhay ng mga Pilipino. Ako sa totoo lang, maaga ako gumigising para matapos ko agad ang mga gawaing bahay para pagdating ng alas 12, nasa harap na ako ng TV. Siyempre, ang paborit ko ay It Bulaga. Ang tangi kong pinapanood, parang hindi ako sanay na hindi manood, lalo na pag Sabado. Yan ang inaabangan ko. Daming ganap. Ang It Bulaga, alaga ring nagpapasaya sa buhay ko. Since first year high school pa lang ako noon. Ngayon, lola na. Nakikinood lang ako dati sa kapitbahay, wala pa kaming TV. Ngayon, solong-solo ko na ang TV. Kaya maraming salamat, Itbulaga, at naging bahagi kayo ng buhay ko. God bless and happy birthday uli. Mwa mwa, chup chup. O kasi 47th year anniversary nitong nakaraang Sabado, ang Itbulaga. Sabi naman ni Annalisa Rase, buti may YouTube channel kasi minsan hindi ko napapanood ang araw-araw na episode ng Itbulaga. Kaya ngayon kahit hindi ko napapanood sa YouTube, ko na napapanood. Sabi naman ni Anthony P. Quiazon, aabot ba ng 47 years Itbulaga kung di gusto ng tao? Wala nang tatalo pa. Tagal na ng theme song inuulit-ulit kantahin, di pa rin naluluma sa pandinig ng tao. Tumanda na lang ako sa kanilang isang libot, isang tuwa, buong bansa, Itbulaga. Ayan. Mula po naman yan kay Anthony P. Quiazon. Ang sinagot din naman siya ni Starry Kamet Kanieso. Sabi ni Starry, tumpak single noong Ibi na nagkaasawa, Ibi na nagkaanak halos kaedad ng Ibi. Ngayon matanda na lang ang Ibi ng 4 years kasi 43 ang panganay ko at masaya may mga apo na. Ibi pa rin ang nakasama ko na namanood ng Ibi sa Studio TV 5. O di ba ang saya ng kwento ng takbo ng buhay? Sabi naman ni Brenchy Lan Silot Arby, Itbulaga po number one sa puso ng tao. Mixed emotions ang hatid nila. Nagpapatawa ka, napapaiyak ka. Sobrang saya mula noon hanggang ngayon. Sabi naman ni Susan Saavedra, sunog man sa San Andres Bukid, Itbulaga pa rin ang hari. Ngayon, hanggang ngayon, Itbulaga pa rin. Oh, wow. 7 years old pa lang ako, nanunod ako ng Itbulaga. Hanggang ngayon, 53 na ako. Sabi naman ni Catherine Caparaz. Sabi ni Estrella Aliposa Lovino, Itbulaga solid dabar cards. Take note mga sangkay, maungani, it God bless, Itbulaga. Sabi naman ni Sunifa Makaraeg Garces, maingay ang showtime at maraming gadaldal ng walang katuturan. Legit the barkad since 1979 up to now. Maraming natulungan na sumikat at scholars ng bayan. Love you, Itbulaga. Parang dito nila ibinuntuan sa ating article ang lahat ng kanilang mga emotions, no? Tungkol po naman sa kanilang pagmamahal sa Itbulaga, and I'm very thankful. At yung pong ating yung ating comments ay umabot na sa gano'ng kadami ba yon? Ang comments ay umaabot na sa 4,800. Sabihin ko sana 4.8 kilometers. Thank you so much sa lahat po ng nag-like dahil umabot na rin pala ngayon sa 750 ang comments. Kaya parang parang nafe-feel natin talagang matindi ang suporta ng bansang Pilipinas sa nag-iisa o sa gusto nilang noontime show. Mayroon din mga comments tungkol sa showtime, kaya lang parang alam baka naiinis sila. So parang wag na nating basahin. Alam niyo na 'yon. Marami nga din tayong naririnig na complaint lalo na ngayon, no? Nasa kalagitnaan ng kontrobersiya ang It's Showtime. Ay, ganun talaga. Kanya-kanyang panahon, pero mukhang sa loob ng 47 years, napakalakas pa rin po ng Itbulaga. Kayo ba lumaki sa Itbulaga? Malamang. Actually, sa totoo lang ha, muntik na sana ako mapawaging party ng Itbulaga nung nag-shoot kami ng isang teleserye with Dina Bonnevie in the year 1986 nung People's Power, pero hindi na na-pursue. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Hola, hola, hola! Welcome! This is the last hour together. Hindi po naman sa The Tita Poyana Show. On a marvelous Monday night. Ngayon po ay araw ng kalinisan. Oh, diba? Kasi it's clean lunes. At syempre sa mga araw na ganito, dapat po nating isipin na dapat pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Huwag po tayo basta-basta na nagsusunog dyan, nagsisiga-siga.
3: Kasi ang dami ng basura, kailangan sunugin na ito.
2: Tapos may mga plastic, naku, nakakasulasok po ang amoy niyan. Marami pong mga senior citizens at mga kabataan ang pwedeng hikain dahil sa mga pagpapausok nyo. Mabuti sana kung dyan lang yan, paikot-ikot lang ang usok dyan sa bahay nyo.
3: Eh, hindi.
2: Ito po'y namamasyal kung saan-saan nakakarating ang nakakasulasok na amoy ng usok na yan. Yan po ang dapat nating isipin palagi.
4: Marami kasi hindi nila naiisip yan eh. Alam nyo yung bigla na lang nagsusunog kasi nga naman magpapabunga at para hindi naman mapeste yung mga bulaklak ng kanilang mga punong kahoy katulad ng mangga, hindi po pwede yan.
2: Lalong-lalo na kung sa isang populated area po yan. Kaya dapat pigil-pigilin po natin ating mga sarili. Yung mga dahon na yan, pwede nating ilibing yan at maging patabayan sa ating mga halaman. Huwag po tayong magsunog, ha? Paulit-ulit ko yung ipapaalala sa inyo, sana po naman. Dahil pag nahuli ko po kayo na nagsusunog, nagsisiga, sana talagang ipagdadasal ninyo na matibay ang inyong follicles. Dahil masasabunutan ko kayo. Ganon! Oh, ang hirap kasi niyan eh. Diba, kawawa naman yung mga bata at yung mga senior citizens. Paano na lang kung meron sila talagang mga sakit? Mas lalo pong madadagdagan ang kanilang paghihirap. Maging considerate naman po tayo sa ating kapwa at syempre sa ating kalikasan. Ayaw ni Mama Munda ng ganyan. Sino si Mama Munda? Eh mundo. Diba? Eh babae. Eh di Munda. Mama Munda. Yan po naman ang ating Mother Nature. Ganon. Hello pala kay Jo De Los Reyes. Nakikinig po naman dyan ngayon sa Fatima, Zone 7. Binabati niya ang kanyang Beshi, si Cho Ayong, Chocho, Dindi, Jmar, Erap, and Family De Los Reyes, kan Fatima, Zone 7. Ganun din naman kay Ren. Hi, Ren. Is it raining? Wala lang. Gusto ko magpatawa. Bakit ba? Sana po naman hindi umuulan dyan sa mga bahagi kung nasaan kayo. Oo, medyo kagabi, no? Malakas-lakas din ang ulan. Ay, hindi. Wala palang ulan kagabi. Medyo humangin. Nagtangka. Nagtangkang humangin. Hindi rin naman tumuloy. Mabuti na lang. At buong maghapon po ay naging maaliwalas ang ating kalangitan. At kung maaliwalas po naman ang ating panahon, alam na natin yan. Medyo maalinsangan din. Kaya dapat tayo mag-adjust. Maraming nagsasabi na, ay, ang init, no? Eh, syempre. Wala tayong magagawa dyan. Hindi po alam ng mundong ito na dito tayo. Diba? Hindi aware. Kaya hindi kanya pagbibigyan na, ah, okay, sure, nainitan ka, palalamigin niya. Hindi ganon. Oh, diba? Ang lalim ng usaping yan. Usaping? Mahirap yung nguya-nguyain. Kasi marami nga tayong mga kababayan at mga kapwa-tao na medyo nakakalimutan nila ang kanilang responsibilidad sa ating kalikasan. Pati na rin yung pong pagtatapon ng mga basura, dapat alamin po natin kung saan yan dapat itapon. At dapat pwede tayong mag-recycle ng mga basura o di kaya naman ilibing yung mga nabubulok. Tsaka yung hindi nabubulok, yung mga plastic, yun, friends nyo yun.
3: Friends?
2: Maging responsable din mo muna tayo kahit saglit. Kahit wala tayong time, dapat maging responsable pa rin tayo sa ating kapaligiran. Dahil hindi naman to para sa atin lang eh. Marami pong dapat na bigyan natin ng pagkakataong mabuhay ng matiwasay. Huwag tayong maging abala. Yung mga nagpapausok, naku po. May iba pa pala yung kanilang ano, no? Yung mga wires nila, sinusunog nila para lumabas yung copper. Copper talaga. Copper? O bronze ba yun? O ayan, ako. Talagang hindi ko ma-describe. Ibang klase ang amoy. At syempre, ituro na rin po natin yan sa ating mga kabataan para naman mabit-bit nila yan sa kanilang paglaki.
4: Sabi kasi ni Mami, hindi daw maganda itong ginagawa na nagsusunog ng basura.
2: O, tama yan.
3: Sabi kasi ni Mami, dapat daw i-recycle at saka i-reuse yung mga basura na pwede pa.
2: Correct ka dyan.
4: Sabi ni Mami, magtanim daw ako ng punong kahoy.
2: Correct ka dyan. Diba? Dapat talagang isiksik natin sa isipan natin na panatilihin nating maaliwalas at maganda ang mundong ating ginagalawan. Hindi natin inaabuso. At kung may nag-aabuso ng ating kapaligiran at ng ating kalikasan, pakisabi nyo lang sa akin, no? Bigay nyo sa akin ang address at sana'y magdasal siya na matibay ang kanyang follicles. Follicles? O, kasi sasabunutan ko siya.
3: Huwag naman.
2: O naman, pwede naman tayong magbago, di ba? Kung ganyan na ating gawi in the past, yung parang wala tayong pakialam sa ating mga kapaligiran, sa ating mga basura, at sunog lang tayo ng sunog, siga lang tayo ng siga, pwede naman tayong magbago. It's never too late to change para mas lalo tayong maging masaya at wala tayong alaala na hindi maganda. O, di ba, may mga tao nga na, sino yung pumanaw? Sabing ganon. Ay, naalala nyo ba yung, ano, yung matanda nga dyan na nagsusunog palagi hapon-hapon? Ayun ba yun? O, di ba, hindi magandang pakinggan. Sino ba yung pumanaw na, naalala mo yung mama na nagtatapon ng basura dyan sa ilog? Ayun ba yun? Diba, hindi magandang alaala sa'yo? Dapat iniisip din natin yan. Although, syempre, cabs na, diba? Pero dapat isipin natin ang magiging epekto din to sa ating pamilya. Alam mo ba, yun yung anak nung nagtatapon ng basura sa kalye? Yun ba yun? Diba? Hindi maganda. Yan yung pamangkin ng ano, yung mahilig magsunog ng mga ano, mga kawad. Ay, pamangkin ba yun? Diba, hindi maganda. Pero mas maganda maisip. Ay, nako, yan yung ano. Ang nanay niyan, nagre-recycle ng mga basura. Gumagawa ng mga magagandang bulaklak. Mula sa mga plastic na mga bote. Ay, talaga? O, diba? Mas gugustuhin nyo yung mga ganon kaysa dun sa hindi kagandahang mga alaala tungkol sa inyo pagdating ng panahon. Kaanoan? Kung hindi ibibigay yung address nyo. Kasi kung bibigay yung address sa akin, lagot! The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet. With your Dita! 11 after 8.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang.

0: Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black,
12: also available.
13: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
17: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
20: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
22: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
21: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Puliana Show!
25: Bueno, bueno, bueno. Ang oras, alas 8:33 na po.

0: siguro naman ready na magkaturog sa mga aki. Bago na sinang malsumon. Nakapagpunas na. Nakapag-washy-washy na. Para fresh naman sila. Para kung mananaginip sila, di ba, fresh ang feeling. Kasi baka pag hindi sila naligo or di kaya sila nagpunas at hindi sila fresh, sa panaginip nila meron silang makakilala. Sabi niya, mahal sumok ka. Nataarog ka yun. Sure. Forever po niya ito ng kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kyande, and of course, Sweet Station Malas. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng Pamilyang Bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! And of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. GEMS products. Para sa tuyang me time, as in self-pampering, is the city of true love. Sarong lugar sana po. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang Sanaian, Kanamando Copy Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! At sana naman po nakaka hapunan na rin tayong lahat. Ay, mayroong hindi pa. Mano ngayong panirata dyan? Ilingon mo ngayon sa ref. Maday mang kitang ref. Maday kitang panira. Oh my gosh. Huwag naman ganun. Sana meron naman tayong paminggalan. Kung wala tayong ref, meron tayong paminggalan. Diyan po natin nilalagay ating mga ulam noong mga 1950s.
1: Mali!
0: Hanggang ngayon ba? Meron pa rin paminggalan? Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. And of course, isang special day para tayo paalalahanan ng Clean Lunes. Bukas naman, araw ng mga chismusa. Sana may bago. Minsan kasi pala, paulit-ulit na lang yung chismis. Nire-recycle nila. Ay, hindi pwede yan. Kailangan fresh. Diba? Magchichismis lang kayo, luma na. Tapos yung iba naman talaga, merong nagsabi sa akin na pinapatulan pa rin daw nila yung mga lumang chismis. Sabi ko, ewan ko sa inyo. Pero kung yung mga nag-uulyanin yata ang nagchichismisan, eh di pa ulit-ulit na lang.
1: Malala ko nga yun. Ano ba
0: yan pa ulit-ulit na yun? Eh, kasi naman, nag-uulyanin na yan. Hayaan mo na lang. Kaganun pa yun. Eto naman pa yun yung kod, bako masyado magayunan, pero mahamuton, Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga katagang, kung maganda ka, paano naman ako?
2: What?
0: Sweet dream.
3: The Tita Pollyanna Show! Yeah!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black,
9: also available.
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: You're listening to One Radio.
13: One Radio.
14: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
11: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
12: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.